0: Radio 786. Hear the difference.
1: Ha re shebisisa history ya Basotho re fumana hore ka bomo ithunteditswe ka bomo ka bokoloni e le hore batle ba seke ba ukhusisa nalane ya bona ka mogone paitseng. Ha ke hlakise hore Basotho ba bangata ba fuwe kelello ya hore Basotho kapa nalane ya Basotho e qala ka Morena Moshweshwe. Tjhe, ha ho jwalo. Mme ha re shebisitse re tla fumana hore Morena Moshweshwe o hlahile ka selemo sa 1786. Mme ha re shebisitse makgowa hore na a fihlile neng, makoloni a fihlile neng lefatsheng lena leo re leng ho lona, leo le neng le sa bitse South Africa, le neng le sa bitse Lesotho, le neng le sa bitse Botswana, le sa bitse Swaziland. Re fumana hore ba fihlile mona ka 1652, selemong sa sekete mashome a tsheletseng le mashome a mahlano a metse mmedi. Morena Moshweshwe yena o tswetse ka selemong sa sekete makgolo a supileng mme le mashome a robedi a metse tsheletseng. Mme ha o sheba pakeng tsa di-date tsena tse pedi, o fumana hore Morena Moshweshwe o tswetse dilemo tse ka bang lekgolo le mashome a mararo a metse mene ka mora hore makgowa a fihle kwano. Empa makgowa ha a fihla lefatsheng lena, lena leo re leng ho lona, leo le neng le sa bitswe South Africa jwalo ka ha re tjho hore Lesotho, Botswana,